ewe yesu kristo mwajani se wati mwajani liya esane usisiya ufawe liyano ewe yesu mwajani ufawe liyano emi ojankamu ufawe liyano eni wabosumho nemo miyasuwa wamani tiye purtubi miyasu meko odada meko odada pura yesu obetewu obetewu se witi liya sasea osaneu yariana da osuno osaneu wahauno osaneu jafawu liya

Ata Meba And we make a satchel Tia Arita Meba Mikuta Meduana Mere Prasalia Hunam Yume Piada City Mere Meba Salsa Waya Wabua Meba Waya Wabua Same Brada Sua Waya Wabua Sauni Bepa Makodite Tia Yumi Never such a wakening. Na subabia uwa mubiyana. Je abutuwa. Mami metla wakuma. Mami ne hini wakumenimo. Esansa ma pain. Ma hini ya na pain. Meti ya yumi. Ma wanenye na monsa. Nemo miti ya yumi. Ma wakuma mubu. Nesesu suma talia. Na weni ahunya kesia. Unya. Wenya dingina. Tia osoli ya yuma etisei.

Me ba, se komo temi wa ye ye mu a. Me ba, wo na ama mi suo no. Enhyira no, awia bi di nhyira bebre hyira o. Me nsuo, na ni osu mu fidi no. Obetum, me kana gusu.

Ewadi ni mediwa fwa. Ewadi ye. Dome ne bwa obane simi ye wati. Shawali mwati.

made ko ni mo abenina. Oh Jesus, oh hallelujah. La breka ya baba be kira ne kira sa Abraham tai na wonyame man ko nim di aye ne dia ana fu a wutia me na dai sa wonya bre amma wiade ya wonya bre wo mpai bo mu atwe wiade ya ai so wonya bre awonya afie nyankopo asem a na wana ti asem ne ma le sie wiade and from my time for that. Hey, hey, hey.

wadu mani mo say Yehowa ti asi ah me se wa ba ma wususu mo ho adei wadu mani mo ama wo a wotan no a wadi kuni mo abre ni na usujadi ani mo say Yehowa ti asi me se wa ba ma wususu mo ho adei awradi mo ani mo asa da meliyei awradi ani mo chan adin kuni dia bawo efiri se twere ne se o se esunafo ne se on fri Jerusalem enko kosi se won sabe kamposan na o chan no mu no ei meliya pentecostu dano twere ne se Hon konkon se wonyina mama na woka kafa foforo na woye nyuma akasie akasie akasie hallelujah amen awurade nyuma so ampa

na mo fa fa kome nyina mo adwade nyankopon cha wo ye mo pro mo fa ni woto jeni tini kuche fu na to nyansu.

sono yeye ni wia ene ye no ha ya bofo bi atumi anyamo ya tufo bi atumi na no ate peda wasa ka seri ka subaya wabaya wabaya wabaya wabaya wabaya atumi ku ase wate ene dia waya me hwe ene dia waya me hwe ene dia waya me wabaya wate sa wate wuti dia ya dada ma Jesus. We are dead, my Jesus.